magabana, ito tungo kite at amire. Tiro may anna, tiro atuana, kiaro mo ahay yutirige. Pauro anna, tako ay ata, mihi pauro fai tiri. Kiamal te, mana kiamal te, wihi yutirige. Fai maira.